kaso sempela ukuthi ngiyathanda mihla namalanga mawudinga mawushashwi uyangishiya ebantwini besi uyangiphila ukuthi ngithandana nawo bathi uyangiphila akusiyona indlela yokuphila leso kaso